kung nasaan ka man ngayon, sana napapangiti ka ng music. Irene here on Kaibigan Radio. Lunch show muna tayo. Then later, 4 p.m., Amada, Dave, and Aaron ang bahala sa saya. Warm hello sa Bigan at San Fernando.

0: Mamaya ka na pala umuwi.
1: Nakasalig pa rin ako ng TS.
0: Tanga, nagising kasi si Papa dyan sa sala and I'm not sure kung anong oras si Papa rin. Saka hindi ka naman kilala nun. Hindi niya